0: Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti minu gutano, shtei monu. Deje ta nyunat, che senta gute shpeten mak chemdo, win kato datak. Ne shui ta mak che wan, deje ta imunat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Nega shpeten damak, kene te paik na gun dabwe. Wen kan stoab ta gute imun, ka minu gutna na umushum, ui kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut, mas tuen no tashiu inano. Wen ka inu imat, no kuto ish paten da kutanyun, mag inu tapaj munu. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish, tichi inu daut na tutuasi, mag no kuto ish paten mat shenu. Inu imin, e kute den no chen mas tuen bandin, inyun ka ish paten daman. Inu imin, e guadende chenista tadihin, ke che pastaman kwesiban inu tsendamun, ne tepe tayanskat kaminuwi. Inu tu chinano, wikuno endamak shtanyunu, we much wikuno endinano, shtaymunu.
1: Show my mistake, I'm going to go to the gym.